mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday. Oh my God, gbogbo le o, mo nki yin to logun to logun, mo nki yin teleso teleso, mo nki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Gbogbo eyan omo Olorun e dide nle oni to ni ojo anu mi. Gege bi mo se mo wi ojo meta ni awa ki bi se awewa ninu ose enikan ni esawu ojo Sunday bibeli ni eran ti ojo isinmi lati ya si mimo ojo Wednesday bi eleyi eleyi ti awon Yoruba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ru ojo irubo ni an pe ni ojo ru ti awo ni bibeli gbagbo pe ojo anu ati ojo jimo ojo Friday ojo jimo oloyin awon ojo meteta ojo agbara ni mo layo lati la gbogbo enu le poni tun lojo anu mi ojo ti adua mo gba ojo ti ebo mo fin ojo ti ebo mo da awon Yoruba gbagbo pe irubo ojo Wednesday mo fin pastor Dekunle Epaphras woli yin mo ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo le adua meta ni Olorun ki ko Olorun aye wo nu bibeli fini fini gbogbo igba to ba ti gbo ti adua meta ta lo soke yo da ise duro ni enikan ni esawu mo bo ni bi pepe e ja gbadua meta ta ko si ni ko fun wo na ko ni si fun ola aro yi enikan ni ki ladua yen alakoko ni adua ope Olorun ki ko ki n to ni edobale a ni ti dobale lo duro ni bi pepe so le nawo ko dupe a pada dobale tori adua meteta yen ko si bo se gba ti oni mudo bale ati kikun le lowo ni bi pepe ni e ma bo dide mami ki lo ti e gbe ode bi to ode igan emi ti mo ndu yi anu lo gbe mi de bayi awa to ye ki won ta ki won fowo ti wa ra jango bulabula ti anu wa nsogo lori ite idajo fun aye wa eyin te ba mo pe ki se nipa agbara eyin te mo pe ki se nipa ipa eyin te mo pa anu lo gbe ode bi ni gbogbo bi to ba wa please wake up e ma bo ni bi pepe o omode atagba e ja wa yin orin yen okay engineer kin lo gbe wa debi ta dey se ba anu ni ajo mo ko ni wa wa mo mi mo ti dobale mi kun le bi pepe joju yo la bi to mo titun engineer eyin kini okay tan patapata.

0: gbogbo eyan kigbe eni o se olohun baba mi mo gbe ogo olohun emi awon woli o ma se e ma se alaanu mi ni gbogbo iya ogo ni fun o jesu gbogbo eyan omo olohun wa jadide mo fe ka ki hallelujah nla meje ogo meje e wa gbe ese meta si waju 1 2 3 ibe yen ni oduro si gbogbo omo olohun pata to ba jo omo olohun ni o awon mezo ni da wa lohun. Somebody stand up and shout seven hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. E wa gbe owo soke esi ogo meje na ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah. E ba mi juwo si alaanu wa ni gbogbo iya o ma se adupe fun gbogbo tawon eyan send ada ope pada. Adua keji ti Olorun ki ko ni adua fun idariji ese to ba gbo ti eniyan ba n gba adua yen yo duro pa ni o ni mi o fe iku elese bi o se ko ronu pi wada and any kind pastor se mo wa n dese se iwo le se pe si pe dese bibeli so pe bi awa ba ni awa ko di ese ko si otito kan ninu wa gbogbo eyan omo Olorun nibi to ba wa mo fe ke kunle baba do bale mo fe ka jo gbadua o ni bi iwo ba n sami ese ta le ni to to be to le duo o ni sugbe idariji nbe lojo re kaliba ma beru orisi ese meji lo wa ese aimo atese to momoda bibeli wa so o ni afi ese awon kan han e to buruju ni pe ese awon kan tele won lo si idajo aisa ninu oro lasan eyan mo dese ninu isesi o le se lohun a ni aye ki mo tun wo yan ni isin bo ni bi te ba wa e dide sa e wa kunle e dide ma e do bale mo jora re loju e je gbogbo wo do bale pe dariji mi oluwa omo kekere ni mi ti re lagbara dariji mi oluwa so bo se do bale yen wa mo yi olorun jo mi ni padanu ebi mi gbogbo ese lero loro ati ni se mi olorun dariji mi o sanu mi oniwo ofe ku elese bi o se ko ronu pi wada o le n ba je wo ese tun si ko le ninu proverb 28 verse 13 oni yo si ra anu gba so olorun dari ese mi jemi mo ra mu ni waju e ko mo be ojo ti olorun ba dari jin eda ojo yen ni idahun adua re bere olorun dari jin gbogbo awon mo re oni ki n pase oni bi n ba ni ki ese nikan ko du oni yo du ti n ba ni ki ese awon kan ko lo yo lo Olorun o gbogbo wa lajo do balen waju re emi na do balen nu studio nbi dari ese wajin wa we wa ni awe mo pe we sopu for wa we o mo awo fofoju egbon wulo Olorun sanu fun wa ogo ni fun o Jesu Jesu oluwa wa ogo ni fun o Jesu so ni gbagbo ko dari jin alaanu ni dide nle e ja gbadu eleketa ti Olorun ki ko enikan le wo to ni number 3 o ni adua fun anu o so ninu iwe Roman chapter 9 Roman chapter 9 verse 15 o le mi o sanu fun eni temi o ba sanu fun emi o yonu si eni ti ma ba yonu si Israeli ba po bi yanrin eti okun awon ti ma sanu na ma sanu mama so le foke ninu awon ti o ra anu gba laye ninu awon ti won fi sapere orire bo ba foke ni igba meje loruko Jesu kaka omo ka nbe wa nbe wa nbe wa nbe wa nbe wa nbe in the name of Jesus oni la ri odun ma so ise meji oni ti emi ba nbinu ma si ran ti anu mi se yo lenu sa gbogbo eni to ri tin so testimony won ra anu gba ni am bon church la ro isa ona meji ni opin si ikan ni voice service elekeji ni agumeri agumeju abola lakoko gbogbo eyin omo Olorun te n gbo mi nawo oya bi ese merin si waju 1 2 3 4 wa wa kigbe baba mi bi eyan ti wule opo to nu aye Olorun je mi ori temi se ja anu o mu mi ri temi se anu amu ni ri se Olorun je obo sori mi in the name of Jesus Christ oye wa nawo mejeji e bi ese merin pada si eyin bi ese yen eyin ni o fi rin mo kede si oloni gbogbo eni tin gbo mi kakakiri agbalaye anu ti oni je owale lofo loni anu ti oni je opari osu lofo anu ti mo je yin oyi je laarin awon yoku oya gba in the name of Jesus Christ on le mi fi mo kesa o pe ni gbogbo ojo Wednesday mo ru ebu anu ki payan ki si sa fi pa se but asiri fun awon eni to ba gbon o le mi o sa nu fun awon eni te mi o sa nu fun bi israeli ba po bi yan eti okun pa atewo yen ni igba meje yo pe mejo wa kan pa ni pa gba in ba ti ni start bo se pa tewo iwo atomo mo ri yin bo inu agbada anu loruko jesu o ya gba anu o ya bere down down down down down down down down in the name of Jesus mara anu gba e so ni igba meta mara anu gba mara anu gba mara anu gba in Jesus name on ta se la ro iya to ma so nkan kan sa ti o je asiri ni gbogbo bi te ba tin gbo mi e je nse bayi gbogbo eyin odo jesu e ma mura ale convention yin next week ni ojo ose ti nbo lati ojo Thursday Friday Saturday lagbara eni to ni aye atorun ose ti nbo lohun gbogbo eyin odo jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo mete tata wa nbe bi oluwa se nbe ati ni gbogbo sona church gbogbo eyin odo christi e ma mura le o is our youth convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye arise and shine your light has come convention 2026 am bon church la ro isa ni agbara olohun gbogbo eyin te ngba olohun gbo fun ise oni na la pade isin meji ni e to ba convenient fun yin ikan ni 8:30 la aro yi ikeji o bere ni ago merin koju ba yen lo line waste akoko eyin omo olohun nibo le tin gbo mi e je kin pe sister kinkin le iwole kin kokko gbo bolohun se si oju e ni pa anu engineer e wo
1: oruko mi ni gbe mi sola mo wa lati bodija oluwa se mi lore to po mo give testimony on the 31st ni ibi bayi oluwa tu wa se mi ni ore mi mo ni kin fe mi mo re han nigbati a pari arugbo ojo de 10 days after mo tin be olohun fun confirmation letter ni bi se mi cuz digital marketer ni mi so taba make sales won kin le confirm wa won ti le awon eyan lo to ye pe mi nikan loku asa January oga mi sa so pe awon believe pe nkan kan wa ninu mi ti mo fe mu jade so ni ojo arugbo ojo ni mo sa ngbadura so olohun pe olohun jo ma doju ti mi kemi na kin ti e o ti e je yo kan ni mo ma ni ti mo ma fi gba letter e kin ti e ma wa sise nbe mo o temi lorun so 10 days after olohun sa fun mi ni sales yen ma yen kan pe mi bi a ohun tin recall mi lati jojo e pe so ohun ti ready lati se certificate ohun de sanwo fun mi ni ojo yen mo gba confirmation letter
2: confirmation yin ti jade
1: sir so leyin yen ni after ojo yen e gbadura kon ni aro pe eyan kan wa to nsise sugbon olohun ni pe ohun fe da no ko ko loso oluwa fe mu sa kiss because enika mu kan mo kan mo ma nta awon bubu bayi mi kin se te lo mu kan ma ra ni oja mo ma tun ta
2: so ologbon ni mo dori eja mu
1: so mo sha and trust olohun ko le after ojo yen oku mi ko wa pe mi bi awon aso e to nta yen awon ti e ma ra awon fe ra 100 pieces mani
2: melo
1: 100 pieces mani ah bo ke ko si wahala pe bo emi o ni owo ti mo ma fi bayin lo ra sile o e ma fun mi ni owo ti ma fun shan ki ma o dawon ba ti de awon ma send owo yen si mi pe ma lo ra sojo wednesday eni an se owo mi ma bo so ti mo se de lo wa pe awon ti de o ki wa ba won ni Jericho mo sha lo ba won won ni e won sha damjo lati aro di 7 pm mo ti e ti give up pe mi lo an ki sha duro pe lo ni mo ni munoke aso mo ma ta fun yin 77000 per one that 700 iye ti mo de ma ra loja normally is like 35 won sha ni okay pe awon ma san won sha send 500000 si mi join pe kin lo ra mo ra gba ti mo di won send balance mi si mi that was 700000 so gba ti mo ra mo ni okay ki
2: eyin kokko bo seyin eyo 350
1: mo sha ninu 350 e ma no keke ma ko sanwo lasan lo le pe kin ra die sowo ba ti mo dele mo sha ya picture mo post e mo send e sa won yan pe e ba mi post e o ba ti ko kun se owo mi na ere mi ni mo fi ra bi lady ko se richard simi lati uk ni e pe ah ohun need awon aso e mo ni melo le fun ohun fe bi 100 292,500 I didn't know she was going to pay o ko sha so pe okay ohun ready in between eni meji meta gbogbo aso yen o sha turn in the space of 1 week mo de je lori leni so pe awon so pe awon mara cement se mi na ko account number yen pa mo jo en mu lo fi sori shelf mi so but olorun se nse fun mi mo se send
2: inu jo
1: o pe eni yi kin give testimony e pe kin mad bori olorun
2: so e ti wa nta ru awon bubu bayi
1: ben sir in the space of 1 week mo make 1 million plus
2: laarin ose kan sira won nowhere aso wo bon ba won ba nse yen ile ise je tin wa confirmation letter kin won ise e je npase fun awon 1000 bo ba le se ami
0: koju e o si on ti o so do loro oju e si si